0: kurang makungi hilui dubu semacam ni mata unia he saita hoje pakeng oi duna ka le jaram di ko kari gino ne handa marak achi dojo oi gi pungning achi langtak nari ba inong no ri ba pura makung de toi no oto kamning ni ba ma bu ba ja de kari tori ba ja ani rakti shure che ai oto de tong lak ba ai gi oto che pura makung de si so mu thau jela chi re ne pung du bu ma pen ta do ri che mane ne he ge thori yu che ai ki pung ma pen chap chap cha ne thorok pa dong ta wi che matam hendok na chal lu re ma gi matam do akak na bo ra ma di mu ate go to da mu ya wi ni ne tan cha na ba sa je na ra ga thing na ba ma na ba phura ma khong thau jela ki ai arak pa ngai roi ta mi tung gi tung tung tu ai gari ya dri hai je lel wei re
1: a da oto ma di la ese as thing chu thing kre tau ri se oto amuk ta ang ta kham bi yo hai ma ta mo gi oto ni ne nga si su tan phan na sa re
0: a chai de mi khara a thama ma ga ai la ko ne ba Karo ya ye, ai sini nangga net thing nara di hapchun bige ka an khanda ilak ni tan yang chaneri.
1: Tamo, ada nupi ohum lak di se, ai koi le kai gi isi sing ne ba, moi su hapchun bikra se.
0: Moi ade yo to de yang jara sunu da.
1: Kari gino du bo.
0: Ai yo to se weird hen be ya da bam le de mi. Nang thana ma ga ai che mur ge to bu ne ba.
1: Oh, na san na khang lu dre.
0: Khang ge da. Ai ya do do chen gi ming shi bu ka yi hen ka u gi ai
1: ai gi ra
0: hai
1: toi bi ka ge ye toi bi
0: si chel gi sa ka chi di sai ta wa thai ni gi ma rang toi bi do oi de o ma do ma li go toi bi ni go
1: ta mo na na sal bu pang tha hek tha ga pi re ti ki ga di pi ja bi nu ko
0: ai bi mai ti ki pu da ka chak te ko
1: ado ta mo na sal di ne driver hai ba ja che yam nong chi jai
0: ai ma ka yu no ne na gi chi do je driver ka di yau dek po
1: san gari driver phau ba yau re
0: ka ri gi no chel na gari driver sing si bo so yan nong chi ru ri si bo
1: passenger sing gi risk pum ba ma na pu du na chat li ba ne
0: hoi ni hoi ni hoi na
1: du chi passenger ma so pa bu di ma oi na so pa na phai hai na khal le ado tamosu khan bi dra ne
0: chumme te bi chumme na har do ai ji au ji au ji ai khal mi ne adu na bu na hang na ha ju bai de mi khara ha ki si ya da ai ne ya ki dri do ko accident tho ani da ha di nang sho ani da do
1: to khara mu su ji laga tamo bu su na sal na karam na nung si da ba ngam doi no ba nung si bo
0: te bi na gi ji cha ra cheng ro
1: a cheng ba ni tamo ado tamo bu angang kaya subirage
0: sai pakan tima kangra man te bi kai kai hai ba ju ki duba
1: tamo bu angang kaya subirage hai ba
0: ka ka ka hai ke sa angang no da isha ju le ten ai ai yum pandri e thubi tan janaru da bhai dini da
1: o hauji phau ba yum pandri ba
0: hoi hoi hoi
1: sorry tamo
0: ai gi chi rai chi machi ye na ga ne la cha bi mong na chi na ne nga kya le de ge nga kya le de ge che ya da hang ba ai ne te bi ai pu ni chi ya mu chi le ai je te bi ai e me ni ni ai ja a xin be e me ni ni
1: ta mo ba
0: o
1: e me ya a du ga o tu driver
0: te bi i ma chu i pa chu nga ta ne ne cho gi khu ya tan gi ai ne irodom hone jadune ne chin na chin na manipur university da ai eme tum no pass hoy de thabak ki paisa pi je na lai ta badegi ne matang koi nai thabak to du nai lien ji bani ne to bi thabak phang dra wa engon da nupi amat tan ya bi gi de at ne achin pa ai di nupi koi baju ai je rakte matang mi matang ina es bar oi rakhi ai ne nong thu gai ba yak je du ne ne ma de gi phang lak pa che la do tung chin ja ra ga o to chi mal lai ra ga cha gi nga chi ai gi hing gi bu pun chi chi ni tu bi
1: ta mo ta mo gi wari che ta ja ba da ne na sal pu ning ya am nong chi re
0: ta bi ai pun chi gi wai na yum pa la ro ye na khan gar ba ni da ta bi ai
1: he ꯃꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯍꯦꯟꯃꯜꯂꯦ ꯇꯥꯃꯣ. ꯍꯧꯈꯤꯕꯅ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯡ ꯑꯃ ꯈꯟꯅꯕꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥ ꯂꯩꯔꯤꯒꯩꯅꯣ?
0: ꯑꯩ ꯃꯗꯨ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯅꯤ ꯍꯦꯠꯇꯣꯏꯕꯤ.
1: ꯍꯣ, ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯥꯏꯕꯤꯌꯣ, ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤ.
0: ꯉꯥꯏꯗꯨꯅꯇ ꯂꯥꯛꯂꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯥꯏꯔꯨꯈꯤꯒꯅꯤ? ꯑꯣꯇꯣ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯂꯩꯄꯨꯟ ꯑꯣꯏꯖꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯒꯗꯒꯤꯅꯦ ꯊꯣꯏꯕꯤ.
1: ꯇꯥꯃꯣ, ꯕꯖꯥꯔ ꯌꯧꯔꯦ, ꯑꯩ ꯂꯩꯍꯧꯔꯒꯦ.
0: ꯈꯪꯍꯧꯗꯦ ꯊꯣꯏꯕꯤ, ꯑꯗꯨ ꯅꯪ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯍꯦꯛ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯂꯤꯁꯤꯕꯨ ꯅꯪ ꯋꯥꯗꯤ ꯋꯥꯔꯝꯃꯨꯀꯣ, ꯅꯪ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯅꯪ ꯀꯩꯗꯧꯔꯤꯒꯦ ꯅꯪꯕꯣ?
1: ꯑꯥꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯃ ꯎꯔꯤꯁꯦ.
0: ꯑꯣ,
1: ꯑꯁꯤꯗꯅꯦ, ꯑꯩ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯃꯁꯥ ꯑꯃ ꯇꯧꯖꯔꯤꯌꯦ.
0: ꯑꯣ, ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯁꯤꯐꯥꯎ ꯊꯤꯟꯕꯤꯔꯒꯦꯅꯦ.
1: ꯐꯅꯤꯌꯦ.
0: ꯑꯗꯨ ꯅꯪ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯄꯨꯡ ꯀꯌꯥꯗꯒꯗꯤ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯒꯦ ꯅꯣꯏꯁꯤꯕꯣ?
1: ꯄꯨꯡ ꯃꯔꯤ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯜꯂꯛꯏꯗ. ꯌꯧꯔꯦ ꯇꯥꯃꯣ.
0: ꯌꯥꯏ
1: ꯚꯔꯥ ꯁꯣꯝꯗ.
0: ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯚꯔꯥ ꯅꯣꯗ? ꯌꯥꯔꯦꯗ, ꯑꯗꯣ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯄꯨꯡ ꯃꯔꯤ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯀꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪ ꯌꯨꯝꯗ ꯊꯤꯟꯕꯤꯒꯦꯀꯣ?
1: ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣ, ꯅꯆꯟ ꯂꯩꯖꯍꯧꯔꯒꯦꯀꯣ?
0: ꯆꯪꯍꯧꯔꯣꯀꯣ.
1: ꯍꯣꯏ,
0: ꯃꯔꯤ ꯁꯟ ꯂꯥꯛꯀꯦꯀꯣ. ꯍꯦ ꯑꯊꯤꯡꯕ, ꯅꯍꯥꯛ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯤꯀꯣ? ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯧꯔꯥꯡꯍꯜꯂꯤꯕ, ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯩꯆꯥꯛ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯇꯨꯔꯦꯜꯒꯤ ꯏꯁꯦꯟꯅ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯦꯟ ꯀꯟꯕ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯊꯣꯏꯕꯤ. ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯏꯆꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯂꯩꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯊꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯩꯁꯥ ꯂꯥꯡꯂꯤꯅꯤ. ꯆꯪꯁꯤꯟꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯅꯣ? ꯍꯟꯗꯣꯛꯁꯤ ꯀꯔꯝꯅꯣ? ꯋꯥꯅ ꯈꯥꯡꯂꯦꯅꯦ ꯗꯣꯖꯣꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ. ꯁꯅꯥꯍꯟꯕꯤ ꯈꯪꯈꯤꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ, ꯑꯩꯅ ꯊꯣꯏꯕꯤ ꯄꯥꯝꯕꯗꯒꯤ ꯉꯥꯡꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯊꯣꯏꯕꯤꯅ ꯈꯪꯈꯤꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ, ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯇꯧꯁꯤꯟꯅꯗꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯋꯥꯕꯅꯤꯀꯣ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯆꯥꯁꯥ. ꯁꯅꯥꯍꯟꯕꯤꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯊꯣꯏꯕꯤ ꯄꯨꯁꯤꯟꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ, ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯇꯥꯏ? ꯀꯅꯥ ꯍꯧꯔꯒ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯅꯕ ꯁꯤꯜꯂꯕ ꯑꯩ ꯁꯦꯗꯨꯔꯕꯤꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯇꯣꯁꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯁꯦꯠ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯒꯦ ꯐꯩ ꯑꯗꯨꯗꯤ. ꯐꯨꯔꯥ ꯃꯈꯣꯡ ꯊꯣꯏꯕꯤꯅ ꯁꯅꯥꯍꯟꯕꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯍꯦꯜꯂꯤꯁꯦ. ꯁꯅꯥꯍꯟꯕꯤ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯂꯒ ꯊꯣꯏꯕꯤ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯕꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯁꯣꯏꯗ ꯊꯨꯡꯒꯅꯤ. ꯁꯅꯥꯍꯟꯕꯤꯁꯤ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯅꯕ ꯈꯟꯅꯕ ꯐꯅ ꯍꯧꯕꯅꯦ, ꯃꯥꯆꯠꯇꯤꯅꯦ, ꯑꯣꯂꯩ ꯄꯥꯔꯩ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯅꯤꯁꯦ. ꯃꯁꯤ ꯂꯤꯆꯩ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅ ꯋꯥ ꯂꯥꯡꯀꯥꯟꯗ ꯉꯥꯡꯅ ꯁꯟ ꯏꯔꯣꯏ ꯐꯨꯗ ꯄꯥꯡꯐꯨꯗ ꯗꯝ ꯗꯝ ꯐꯨꯗꯔꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ? ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅꯤ, ꯃꯔꯥ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯥꯟ ꯊꯤꯕꯁꯤ ꯐꯪꯗꯤꯅꯦ. ꯎꯄꯥꯏꯗꯤ ꯂꯩꯔꯁꯦ, ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯊꯤꯔꯒ ꯑꯩꯒ ꯁꯅꯥꯍꯟꯕꯤꯒꯁꯤ ꯍꯤꯒꯥꯏ ꯋꯥ ꯖꯟꯇ꯭ꯔ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯕ, ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯆꯥꯡꯗꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏ. ꯏꯔꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯈꯥꯏꯅꯕꯨ ꯄꯤꯅꯥ ꯃꯨꯡ ꯂꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯧꯕꯗꯕꯨ ꯂꯨꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯁꯨꯅꯦ ꯃꯥꯏꯕꯗ ꯁꯦꯜ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯈꯗ꯭ꯔꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯗꯤ ꯁꯦꯜꯗꯨ ꯊꯧꯅꯔꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗ, ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯥꯡꯅ ꯇꯣꯛꯇꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯈꯪꯗꯦꯅꯦ. ꯁꯝꯖꯥꯕꯤ ꯊꯨꯡꯂꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯣ ꯁꯨꯅꯦ, ꯆꯤꯔꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯦ ꯂꯋꯥꯏ ꯌꯧꯔꯛꯏꯅꯦ, ꯇꯥꯡ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯏꯕ. ꯁꯥꯃꯨ ꯂꯝꯕꯦꯟ ꯏꯔꯣꯏ ꯂꯝꯕꯦꯟ ꯐꯅ ꯇꯩ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦ, ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯝꯁꯤꯅꯅꯦ ꯈꯔ ꯈꯣꯠꯊꯔꯒ ꯈꯨꯝꯖꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯤ. ꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯅ ꯐꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯣꯡꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯦ, ꯆꯔꯥ ꯆꯔꯥ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯕꯣꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯗꯅ ꯇꯨꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯕꯨ ꯀꯥꯝꯄꯣꯇꯦ ꯑꯣꯇꯣꯁꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯧꯖꯤꯜꯂꯒꯦꯗ.

0: ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯊꯋꯥꯟ ꯃꯤꯆꯥꯛꯁꯤꯡꯅ ꯅꯣꯡꯃꯗꯣꯜꯗ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯉꯥꯜꯂꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯦꯡꯂꯤ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯇꯥꯏꯕꯪꯂꯛꯇꯁꯨ ꯊꯋꯥꯟ ꯃꯤꯆꯥꯛꯀꯨꯝꯅ ꯃꯉꯥꯜ ꯅꯥꯏꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯐꯝꯕꯥꯛꯊꯛꯇ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯂꯤꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯎꯅꯈꯤꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯒ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯃꯤꯅꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯝꯗ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅ ꯏꯆꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯦꯟꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯀꯣꯟꯁꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯅꯥꯇꯨꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯆꯥꯎꯕꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯅꯤꯄꯥꯜ ꯁꯨꯕ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯪꯖꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯄꯥꯝꯖꯅ ꯀꯧꯈꯤ ꯏꯕꯣꯝꯆꯥ꯫ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯂꯤꯆꯤꯡꯅ ꯅꯨꯡꯒꯥꯏꯔꯛꯇ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯖꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯀꯦ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯤꯜꯝꯒꯤ ꯃꯃꯤꯒꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪꯗ ꯊꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯕ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯖꯦꯅꯤ ꯈꯨꯔꯥꯏ꯫ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯎꯅꯕꯗ ꯏꯆꯦꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ, ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯅꯨꯡꯉꯣꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯆꯦꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯆꯦ꯫ ꯏꯆꯦꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯏꯆꯦꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯏꯆꯦ꯫ ꯏꯆꯦꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯀꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯏꯆꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯦꯜꯕꯝ, ꯃꯁꯤꯗ ꯏꯆꯦꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯕꯛ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯏꯆꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯦꯁꯥꯏꯟꯃꯦꯟ ꯏꯍꯥꯟ-ꯍꯥꯟꯅꯒ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯏꯆꯦꯒꯤ ꯃꯤꯡꯒꯁꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯗꯒ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯦ, ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯝꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯈꯤꯕꯒꯦ ꯏꯆꯦ? ꯃꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ?
1: ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯖꯦꯅꯤ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯗ ꯇꯥꯈꯤꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯜꯕꯝ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯖꯦꯅꯤ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯁꯨ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯥꯂꯥ ꯅꯨꯡ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒꯁꯨ ꯖꯒꯣꯏ ꯅꯨꯡ ꯁꯥꯔꯛꯑꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯦꯟꯗꯥ ꯂꯝꯕꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯅꯔꯛꯏꯕ ꯃꯃꯤꯡ ꯇꯥꯔꯛꯏꯁꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯩꯅꯦꯕ, ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯜꯕꯝꯁꯦ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯁ ꯇꯤ ꯚꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯅꯔꯝꯃꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ, ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯁ ꯇꯤ ꯚꯤꯗ ꯑꯩ ꯃꯤꯡꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯤꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯦꯜꯕꯝ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯥꯏꯁ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯦꯔꯨꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯄꯩꯁꯥꯒ ꯃꯟꯇꯤꯛ ꯅꯠꯇꯦ, ꯑꯗꯨꯝ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯇꯧꯕꯅ ꯀꯣꯡꯒꯥꯏ ꯑꯃ, ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯏ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗꯨꯗ ꯐꯖꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕꯤ, ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯄꯤꯔꯛꯑꯒꯅ ꯄꯤꯔꯛꯑꯦꯀꯣ, ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯦꯜꯕꯝ ꯑꯃ ꯀꯦꯕꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯉꯥꯅꯤ ꯐꯥꯏꯚ ꯗꯦꯁ ꯆꯪꯉꯝꯃꯦ, ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯊ꯭ꯔꯤ ꯗꯦꯁꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯔꯦ, ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯐꯥꯏꯚ ꯗꯦꯁꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯆꯅꯤ ꯃꯁꯥ ꯍꯨꯝ ꯄꯤꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩ ꯍꯔꯥꯎ ꯍꯔꯥꯎ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦ, ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯃꯤꯡꯁꯦ ꯊꯥꯈꯤꯕꯗ ꯊꯥ ꯃꯤꯡꯁꯤꯗꯕꯨ ꯊꯥꯔꯗꯤ ꯈꯔ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯁ ꯇꯤ ꯚꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕꯗꯣ, ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯗ ꯎꯕ ꯃꯤꯡ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ,
0: ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯦꯟ ꯃꯟꯇꯤꯛꯅꯗꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯀꯜꯍꯧꯕꯁꯦ ꯑꯃꯔꯣ ꯑꯣꯏꯕꯅꯦ ꯏꯆꯦꯀꯣ, ꯑꯗꯣ ꯏꯆꯦꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯏꯆꯦ, ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯏꯆꯦ, ꯑꯗ ꯃꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯏꯆꯦ ꯃꯤꯡꯗꯤ ꯍꯪꯒꯠꯆꯔꯤ ꯏꯆꯦ, ꯏꯕꯣꯝꯆꯥ ꯁꯤ ꯃꯄꯣꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯏꯆꯦ?
1: ꯃꯄꯣꯛ ꯑꯃꯒꯨꯝꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ, ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯄꯣꯛꯄꯗꯗꯤ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯏꯕꯣꯝꯆꯥꯅ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯥꯝꯖꯗꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯥꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯅ ꯄꯨꯔꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏ ꯂꯩꯔꯝꯃꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯗꯨ ꯖꯦꯅꯤ ꯈꯨꯔꯥꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯤꯡꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯃꯄꯣꯛ ꯑꯃꯒꯨꯝꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯕꯅꯤ
0: ꯏꯆꯦ, ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯕꯗ ꯏꯆꯦ, ꯏꯆꯦꯁꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯀꯦꯕꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯦ, ꯐꯤꯂꯝꯗ ꯀꯦꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯝ ꯀꯔꯝꯕ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯅꯒꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯧꯕꯒꯤ?
1: ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯐꯥꯁ ꯍꯧꯕꯗ ꯗꯦꯅꯨ ꯇꯣꯡꯁꯨꯝꯕꯝ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ, ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯃꯔꯤ ꯂꯦꯞꯇꯦꯁꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ, ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩ ꯀꯥꯝꯁꯀꯤ ꯀꯀꯥꯀꯣ ꯁꯤꯀꯥ ꯃꯣꯍꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯃꯥꯒ ꯄꯨꯜꯂꯛꯑꯦ, ꯀꯥ ꯃꯣꯍꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯄꯨꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦꯀꯣ, ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗꯥꯄꯤꯂꯨ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯂꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯁꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄꯗ ꯕꯤꯖꯣꯏ ꯒꯨꯞꯇꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ,
0: ꯃꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ
1: ꯑꯩꯅ ꯄꯜꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯀꯥꯎꯈꯤꯕ ꯌꯥꯎꯔꯦꯀꯣ ꯀꯨꯏꯔꯕꯅꯤꯅ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯅꯛꯅꯅ ꯄꯨꯟꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯦꯕꯔꯥꯏꯠ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯔꯣꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩꯀꯣ, ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯨ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯂꯣꯏ ꯗꯤꯔꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯍꯟꯒꯦ, ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯞꯄ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯤꯠ ꯏꯗꯨꯀꯦꯇꯦꯗ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ, ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯄꯥꯟꯂꯣꯝꯗꯒ ꯐꯤꯂꯝ ꯅꯝ ꯆꯠꯄꯗꯒꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯂꯣꯏ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯔꯒ, ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯅꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ language se problem oi da ba se cinematic sa ba director se oi ga daw ba ne ba tim any phamam da location am da shot daw ga hati mana to ki do nga na ba director se tu director ni da atuna atu gum ba ga to yam na mana yam na khang ga ra daw bu do ai ne yam appreciate daw sa ba director mane ha ba da yam na tik sai kai khanza ki ba hai ta re ko director oi da ti to mane ma pan tho aga wa nga ba ngam ba this da khang de hindi da khang de lai da mi ba sanan tin du da sau phong na bang ngam ba hen dan tau bang ngam ba adu ki kono se matik ma kon se ai di ma te yam ti sie le hai ta re tuna yam appreciate tau ai gi tau bi la pai suna na ta ba direct wa ta di adu ngam ka tau ne ba wa ngam ba sak pa language problems ka lai ro tam ne adu ka anda ta director gi ma kun kono se he ka tau ne ba ho in de senti hai tra ka film phat ta ba putho e pha ba putho e du ki kam ta lai te ko pha ba me am putho pa su lai ri ta ta pha ba tau ba tau ai na thena ra pata ti adu na matik sai na lau de
0: ho je ada ichi ki matang si da ai na su ichi gi top interview sing yin je ba da su favorite director ne hai na hai ba su ta ja re director asina tham la ba wa pha ma mok ta me na si ichi
2: film producer ama ko film masagi film masana finance to within the film se produce to jaba ama ko ina manipuri film gi producer mana awaba financier mana awaba se ama chapta na masi se ma sense to ba ngam me ko ana si sina mana ato pagi work to ba matam de su producer gi awaba khang bane na ko madu khang na work to ba se aina dum uye masi uba si ahan ma maram ne agna ko gi jeni se magi ba si gi exceptional ba mong the quality se sina mar mo raga I hak me he kai gi film pun ba da makeup artist se ma hak ek suggest to ba se ko to ba ani shubha point na mainly koi genuine work tawri si ai samak suni ko ai di hoi hoji pu dei mainstream cinema bu di namdre the mainstream cinema si phazaba maki semba si da yamba lo ne moni ko phaza thohan ba singsa ana phaza thohan ba da koi gi jeni si tok ne ai mana phaza han mangam da ba lai te mana aduna mainstream cinema ge audience sing na ko ai di mahak na kiriba kuke make sem se namna apaba makal gi make ko sem ni ha se si toroga producer gi da makta ina masi jeni bu se stop ne a point ani sine ma ko ina se stop ni maram ultimately commodify tori ni da hai di like business ki magi kono sanga ini mainstream cinema is mak to mini yeng na bani ko aduna khaza ba se ai no je hai ba khaza ba se audience le pi ba hai di sine go es tin le pi ba khaza ba adu gi ma yam na pamba ngaujaba du gi phazaba du ne adu gi phazaba du jeni ni pi bunga me adu ne and also she is the best and hining ya du na masi maram jine a choba maram jine
3: adu na takwa di audience ki wakhal lon se jeni is na grasp to understand to wasing me have
2: na ngame ngame ngame ngame jeni se hak na am na akoi gi nung de gi respect to ba ko ai gi team member amane haina khakna ta ba ko ai namna lu na khanjaba misaka ma oi maram di mahak se koi gi tung da lakaduri ba koi gi mirol ko maroi na makeup sigi art ko art of koi gi makeup se masibu pamjaba tokjening masing se si mi am the same se ma mangon da sigi full energy le ai gi film gi career horok pa swai se gi toraga film amani gi chum ta gi thengnar pa da gi mahak ki tungi mirol se semning bagi ko hadi mana haijeri ba fil duda magi knowledge sing se impart tongning bagi sisma tungi mirol se semba ko gi mi sem sigi mangona achau ba masigi singna ba maga yangna duga masi magi dedication se magi exceptional ba quality ne masi jeni da aina quite respect to ba gano ne aduga aina tamza ho ba har gadi ko gi tamza ba di ngam de maram di jeni ki second quality se ma business am nai hari thabak se ko imana tawri ba poche commodify tawraga ko hari business on thokpo lengam me sidi tamning e dubu ai simedi hai te ai namo business ai te ko ado sini je ni qualities
1: am nang se
0: kai have winning it
1: hai di
0: chumbra hai biri sing se
1: hoi chum me hai tora ai sana di ka mane sa thagat ni to ai di khang de hai di as ai di straight ne sa li to tau ri to to moina to ubi ba khambi ba ni tana hai biri ai to hai di ai na si tau ri se moi ma man ta tau san na ba ni tu tau ne hai di tau ru ta me na ato moina hai biri pa to hai di sam nungai bai tare nungai pati aina tau saru pato ma hiyan sare kai khansa bato ate mai khan la hai tare
0: che che matang se da che gi gun na mai tare che unari ba mi oi khudi mang na hai birak pa wa hai ma lei be che loi na mana ba che gi thangjam che san ta bu oi ra ba su ma bu su khai da gi hai rak ba se che da gi tam jani ngai oi ba se sau gan da ba se yam ta pa sau gan da ba se ada che gi tv da uri ba ada gi screen da uri ba character se da di ta mi ga se khanaram da ba ta yam gang naram da ba di man ba che hai da isi ga ai sa mak phaw na una bawu chum ba za la khal le ba che sau gan da ba se ma si che je yam sau gan da ba quality am lei ma se na nga si phaw chalak pa se da ma chaw pa pam ba yam ni mai pak pak gi hai che chum ra se
1: aduma sum me yam sum me hai pa ti ai sau lang ga le ai stop sing ai ko no taw pa te ti ai imung ma nong go wa ro khatang si si taw pa te ti yau yau taw ta su ai second ani ma tung da etum pai ba adum han ge normally adum yam pa na moi adum kau ngang e ba ai adu ta yak ta na ai pai ta na taw pa se ai sa gyo na so hai na te taw su taw te ba even mina nga nga pa adum ai pa du sa da ta ma ma thang na re yam thina ho mo ka na taw ra ga language ke am thi thi ba da ke ma am thang na ga
0: sa ge ha ri ya bu ma tang am lei de
1: ba lei ga re ba adu pu ai ya tu taw an sa la ga khan na bi taw bi adu kum ba se ai sa na adu gi do ma sa gu do la ai su khang de ai sa na jo hai na de ba mi khan na bi yam yau taw bi se ai na su pa am da ba ha ta re adu ma na sam tau rok patu moino upiram ba yai ato tau pata po ai na huje hai to ai etum nga yo yo khana ra so ai sekela mani ta phai ya tu ga mi se ai khana pi lau na pi sagum ba se ai kaya tau su tau te ai ai am ba ai smile ai mi wan da ha ro ko pa ato film gi sa ka loi da tum ama so ama so sa ma na tum kan ba heroine ni hero ada lady pa crew camera mel oi ro trolley in ba oi ro light chem ba oi ro yam ko noi na tum pa tri oi na tum noi na ba hai ta re a tu gum ba ka no sing do tum ai ki oi na tia tum tau ja ya ta re thu khang ke
0: a film da ke bi re che na film ka ya ka ai che ko a du ga i che se film da mu yaw ka doi ne ba de ki
1: a yaw da ne pa du cha zo oi doi ne film zo mu yaw ra doi ne
0: i che na yaw se ka hai ra ai che
1: ai yam sa ba ki ko no sima ai chung nai le te kai no te ban ai nga sa ai to ai sak pha sa ban na te ta ki a thing yam ko no tau ba sun na te ai chung ao lao te a tu pu moi na a ang ta mo ta ta pi lu na ko no tau han ki pa to a tu pa ta ai hai ba kai no ai na kamai kun doi no ga hai ba mi bi ses ka na mi la le la o bi sma le la ki to moi ti pha sa ban ni na tong ka su kai te khan le ba tu pu nang na reality da tau ri pa pa la ha nga ga ang ang yam trans me yam sem je si sem ni hai rak pa a tom ja ni sinya pa ma hai se a tom ja ne har ka ai che to mai kong ki pa ne pa ma yam na tom yu ne gwa na ai ki dialogue ai ki ka no acting no ai khol yam appreciate ta ba to ma na tau ki pa dai chung kong ki pa ne hai ta re
0: a dai che a khu ni sum u pa da ho ji hong pa la ai che a khu ki transgender sing si film da bu thok pi bo oi ra ba so a khu ki pha ki jo ga ki ma tang de bu thok pa gum ba
1: hoi hoi
0: su ma na ga tau ba se wa ri da ayam ba na oi na ma chat ta na thing na jai che
1: hoi
0: ta yam na serious oi na ga main role ga lak pa se di che gi na ba film bung da ka oi che na ga la ra i ba role si picture ga su a chaw ba role am ni che su ma ta da na a chaw ba role am la i si hoji ti yam na phare koi che
1: phare yam phare yam phare ba ne ha be ti trans ne ha ra ga no na boy comedy wai kai wo ya tu tau ram ni ta na tu koi ban no pa am na trans he sa dai sa ru pu ti a khoi kum ba na sa ra ga tau ba tu na su phai na khal le ba kwa a do tau ba ta pu committee when some one patu so ko su pam ta bi do kam bra ka sum no poi pha poi taw la ti kai no moi khan gi ba yai ka na khala pi do a do na khoi chan to ina ga ti yam sa we ha be ti committee tu kum ba sum taw
0: a do mak su hai bi dei chen
1: su ma na
0: ta pa sa ti ba ji ye ngor kan da ka si kum ji wo hai na sai
1: ha ma ze ma na ti yam pam da ba na ta ja kan no nang po tu kum ba kai tam ti ngang ba tu bu ai chu chum ya ra ha se mi na nuk si bi da na ta u ya u ha ra mi na ai chu ngam mo ka ha ru ba chu sak ka pa kai nong kha i go lai pa ta ga ta ra tong kha la tam ya na ya na tam pa tau tau pa to kumai bu na kha la ga tam kumai ni da na ma mi ka no
0: ai se ta ma so ko ma ga
1: ka he na ko no tau pa chu na ta ba su nu pa ma sa ru ra ga khoi se mang de chaw khoi na we na tau chap to na phai ka kham to ga i na positive ta tum tau ki ta ta ra
0: khoi se ha se ki film to so si che na sa bi ba character to so do mi che ki reflect to ba ta re ma sa gi ma sa ma na sing sem ja ba ma do ka pa ba lam bi de pu san bi ni ba ha adumba adum oikeche ada kumam badagi che produce ka mukta khala ise che sine kari no mi gi work ta sum yau base pamakta bagira isagi be ko thokning bagira kari gi
1: ai atam manipur film se am nong chi ye ai gi horak pa ko no su oi pani na matam da ta manipur film se am na su ba so ne yam pam na na tawrop pa matam ju oi dena do mai tawra ka isam manipur film se time tang ti tau ge ai na ta lai ba paisa je tungjala tungjala gani ko yang wana ne to chu producer oi ba hai che aduna nga sai khoi taro mi oi na ka hai do producer gi awa ba khang ka hai do ai yam tina producer yam nong si aduga kono su yam to we ba wa tu ga nupi lak na ka producer oi pa che si ne na nong si ba ko adu mai ta ra ga ina producer oi re is te kam ta na te film je he na mani pu film je na pha ba kono thamang ge ka hai ba gi kono ta ai mama to da sabi do nga opi to ha try to in ai to mai am na yam pam na ba how to sui pam na tom pam nu si ya tu tu tu atom yam pa ta na yam phat sai ko di appreciate atom ta we pam ma to le sap te ong op se atom mai ta ra ina pinam je pu thoki ando ka producer oining is ti ina ki ram pata ki pala ta ram pata ki ato man pu film je he na he na sau khat na ba nu si ba ato bum ba
0: ขลอนตากิปทอปาปาดุซารอเซบเนไฮตาเรโคยเจเจนปทอปิเรเซโฮซิโพเดฟิลมารีชูเรเจมาไอมารักซิดายกิบายไอกิบายพิกไอตาเรกซิเกคโนเซวาริเวนปทออกานัมบากิปลานมาซังคักติตาวซารีอะดองัมบาซวยซาเกบิโฮเจอะไดเจโปรดิวเซอร์มุกโอยบากิคงจังตะจังเซลักปะเซซิดีฮานาเลรบิมาจัตซิดากิปุมตอมตองานบามะนีเจมาซีตัมบิคิบไรเจ
4: Seven Sister performance. yam engba yam sincere oiba magi aduga mathau masak khangba thaba ama tawa matam da yam punctual oina lakpa se sumba se sida yam nungai ge dinaba chaknai bi hairage saknai bi ama oina slayri se ma masagi hona zaman magi discipline maintain tawa magi sincere work sawandaba ne sir
3: Sizu khangbi ramani
1: anti bandana ne yamun sibane magi film singse a mai film amata sune kapok lai hari film sitane ai best makeup suta sagri se 2012 kapok lai ga khunba mani ga film mani se ke patu sane ko bandana se anuna tom ai ti pung je matam se si yam punctual oi ka lai ba ti punga sukta yora kani yoro o hai ba se tom hoi mini manga tara son da bana makala ma tom tare tare yo ba artist se ora kera yoro ira ai ki tom yo pam tok pa yo ba anti bandana oi chu ma loi na ra pata ma su yam nungai ha ti ani ma gi dam tau pa matam da yam na kul loi na ama ma ko no tau te pa sim mara ta ai na yam pan ja ning ba yam nok si ba production no pm chu lai ki ta nam sanam bi ko ma na pass ne ai loi na ri se ma mo nu si ba lai te ma si am pha ya ta re ai si am support tau ki ba hai di ai bu he na khang han gi ba do ai yu ki li la si ta ki chu he na khang gi ma na chu ai se makeup se director na kai na ka

Rasin khidraba warini nang aigi milu anigi waridi. Punsida China amadi hablari Iran ni khanna kapcharagi ngasidi. Puduna chaklagi mai chakse China phaudana ba nafamda.

Nonglon mapan, leirol mapan. Nonglon mapan taiba, leirol mapan taiba. Langlaki si thoklakle. Hada kang lay mapari, hada kang lay mamomloy. Punsila si thoki dagi kisi. Tamina si siyom bendagi, sabigi kutta sanong napay.

Chimbal thongda lamlan ba lamlan bi mahai ba thamoi nungdana lona nung shichilok na ba nung si mai waira ba thawai na solai haira munang shu aibu nung si haina amuktang thawai se thaga daure nangi nung shibada haira

langlangi thoram sanduk sagani ngasi numidang pung taruk minindifu ngasi ki thoram da phangbigani ahong sangbam priya rani devi degi khunung isai aduga khunja singgi wahang amadi paukhum matam gi wafam taba phangbigani ngasi numidang pung tarit minindifu manga good evening manipur da adumna telephone gi khuthang da khambira kadaba tabining ba Manipur film saising lantok sagani ngasi numidang pung tarit minit yangkhai lantok sagani love angle adomgi problem miyamgi solution ngasi numidang pung mapal minit manga tongan tongan ba manipuri film saising lantok sagani ngasi numidang pung mapal makhai mapal ga minit kunthra manga loinana git taba phungbigani ngasi numidang pung tara masini ngasi numidang gi Channel is the Tamzariba Thorum Singh.

0: 돌아보고 너 끼인 무슨 한 독갈 내보고 너무 레이 누가 이거 이 마이크로뉴트리언스 군바 왓바 보론 군바 아니다 저거나 포타슘 군바지 포타슘 군바 왓라가 소좀 토이보고 아도나 보론 왓라메나 칼라가네 그냥 보릭 에시드 군바지 거기서 리터마다 그램마다이나 아니 군바지 틀라가 아좀 자토피보고 심어주 양 간에 거기 마반 간은 사리가 이마 담시다 자이가 도이네보고 아도가 아토파마나 거기 와히감 일레 하버네바 하와이
1: 우리 하와이다
0: 우리 하와이다 우리 하와이다 와히 일레베즈 우리 하와이죠 빨리 하리네바 아니나 빨르가디 코이나 하지직세 케미컬 카파디 기당 농아이라 로이보고 아니나 와히네 일리제 코이 마돈 마돈 두다 네벨레람 도이제 거기 마이온 두다 나 저거나 마이온 두다 기 톨럭바 거기 빨레 이바 아노 노버 퍼센트 나가 다 네벨레람 도이제 두보 하지 오지기 빨리바 두다 바 이바 와히싱 두디 수수네 코나 네 카이비 그로바 코나 네 카이비라가 타다피 그로 나 저거디 담마가디 헤나 마사 볼라카니바 아두가 거기 아자디락틴 5% 1 ml 나 저거나 0.5 ml 같은 하프수야 이거고 이승리들 아마다 0.5 ml 라 1 ml 라 5% 라 이세 마세 이승리 틀려가 파잖아 엉덩 자이토피오버 자이토피시다 밤비기 마카탕바 포션 하이디 마나기 마카탕바 포션 하이다래 시즈로이네 자이동니고 마타카탕 자이바디 가나로이바 무가 마탁 자이라가 거의 마나 마카탕바 포션 지 욕들거디 그래서 자이와 히익수나 그냥 마탁대이 우자바이 와니바 와히익시나 마히 쪽피시디 거의 마나두기 마카탕바 포션도 아두다기 요이나 쪽 이네보고 아두다도 마시마 떠오바야이 누가 거기 트랩 옐로 스티키 트랩 가이나가 라이고 시디 거기 밤비지 헥타버가 좀 텟거담네바 옐로 스티키 트랩 아디지 그쇼나티 거기 옐로 컬러세 옐로 컬러세 더 감범 대셜라가 헤타 텟베와네바 거기 노다 거기 띤싱시나 우리세 컬러세 카라 모이제 파게 하이다리 컬러 아니 훔레이바 아디 옐로 군바 블루 군바 화이트 군바세 아도나 옐로세나 콰이디기 헤레 방가반 마수지나 콰이디기 헤레 하베기 코이나 옐로 스티키 트랩세 도기마티 박스나 시즌나 바이와네바고 코이나 게 군바 산티제 군바다 yellow color de sangja laga dum thet padane nasai gi wahik sing se pair ga lang toine ba mapham madagi wahik se khoni yeng ba matam de di mai ma sapan de dana ma sapan di ba se mapham madagi pair ga lapote di mai ma sapala ka ne ba aduga khoi ma gi food shore side mai ma chinja to lei re ga da mai ma sa do ki hen ga ga da to pa mai phom ma walak toine ba ko aduga mapham do da dum ma sa tha ga da ba ma cha pok toine ba aduna adugum ba ma ta ba ya aduga sai khoi gi utkum ba lei ra ga di utkum ba lei ra ga di dum ma je yam na massage thot pa tin ni na ko o to dum sai san bio adum si ba ne ba ko si ma jo dum ta wai
1: na si ani su ba lo kha sari ba wa hang si nambol phoijing da gi hawai bam i bo so bu na thabi rek pa ni hang bi rek li ba wa hang di su jak hai ri ba pam bi si lai ngoi ma pham da na phajana he na haubra aduga cho cho lau ba akang ba ma pham da na he na phajana haubra karam ba lai bak le hau da na he na chana ba ge hai bi rek pa ni aduga su jak si pik ni ngai matam da ising pi ba ya di hai ne masina kari gino mana da kangsilak pa brown masu gum ba thengna ba oiraga di karamba hidak sizin nagada ge takpira u haibirak pani
0: hoi chujak tha baje manipur ra su yam phajana pakshana di thane ko chujak se ching de ju thai koi tampak ra su do mai di nindam ga da tha ba lei do nong su ban tha da tha ba lei ka len da tha ba lei ma khan ma yam ma lei ba adu ma je lengoi da jana bra na tra ga na le bak che karamba da jana ge hai ji hai di phajana ma gi hai ta re kle lom soil hai ta re ne ko hai di le bak le hau phajana lei ba ma pham hai di lengoi da ga jana thane hai ba gi ke sum ta lei ji ba ma ru wei ri ba di ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯆꯣꯆꯣꯠ ꯂꯥꯎꯗꯕ ꯋꯥꯇꯔ ꯂꯣꯛ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯨꯝꯗꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯂꯩꯍꯥꯎ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯨꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯔꯤꯗꯤ ꯁꯣꯝꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯗꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯔꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯠꯇꯦꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯋꯥꯇꯔ ꯂꯣꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯨꯝꯃꯒꯗꯤ ꯃꯔꯥꯁꯦ ꯃꯥꯏ ꯔꯦꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏꯕ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯜꯂꯔꯣꯏꯕ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯏꯟꯐꯦꯛꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯅꯦꯕ ꯐꯪꯒꯦꯜꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯕꯦꯛꯇꯔꯤꯌꯦꯜꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯏꯟꯐꯦꯛꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯅꯦꯕ ꯁꯣꯔ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯣꯇꯤꯡ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯄꯨꯝꯃꯒ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯨꯝꯃꯒ ꯃꯁꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯅꯦꯕ ꯀꯪꯉꯒꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯒ ꯈꯒ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯌꯥꯝꯗꯕꯤꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯥꯁꯤꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯏꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯥꯁꯤꯁꯨ ꯆꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯔꯥꯁꯤꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯥ ꯇꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤꯁꯨ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ aduga sagi mana gumbang brown machu changjalang taragadi kari torakadagi haije mana brown changjalang paje makhal khara leigani ba haidi nutrient wat patagi su mana brown changjalang pa yai ba yeloi sanga pa yai brown orak pa yai ko aduga aduna ta bidai ko gi laina gumbala patagi su oi ba yai ba aduna ikona kari karamba mong the brown changa ino heta brown changi haraga heta di pesticide jai ka da bana te ba hida heta tha ga da bana te ba ko aduna brown changi haraga do the changa how rare can do the quickie, the Tibaum, Toby River quickie, all the radio that symptoms to them present a high beer over. So, mind the weed, I know how had the round winner, brown jungle air, yellow had the blot to air, a dragana, circle winner, toggle air, a hiraga suko, a dragana, quickie manazi, matun, the gikangzele egg, and a current lake a neighbor go. A dugumba do pasana, Madam Duna pasana high beer over, mangzona. A do it, I got a quick pasana, can bungam near the Kali. A duga, as I give, singy hybrid. Isingi hybridi, a quicky pambi, magi, tankak tankak kuding magda, ising pi bagi, niom lay bago. Idi, quite maru in the Haraganda quicky, chuzak, the Haragadi, Bibaya, but say quicky, Kurubo, Wanga, Abadagadi, Singi Karapas and a Bibayari and a hybrid neighbor. Adogamagi, Suzak, the curtain door, and a Masambali dinner. Suzaki Masambali and a hybrid, what tasseling dorapodo, Masambalak bado. Adogumba the soup, quicky, quicky, Suzaki Matun do the Nico, quicky, Mapan, Gumbagi, the light dinner. Adogumba. Madam the Zoquina, Ising the Pido in Yeduga, Suzaki Pala, Ganda, Suzaki, the Giko silk and a toll eaten a silk king and a Quimasanga Tolopodo. Adogumba, the Gizuzaki Kara, Jacola, Edu, Targadi, Magi, milking stays, I darin. Idi Miet Paganda, Kara, Sangungi, the Kara Tolopodo. Adogumba stays the Zoquini, Ising the Walhalu, the Venebogo.
1: Yamnoise, Doctor Nasigi, a homesuba, Locosaribo, Hanga Sea, Tanga, the Gibizu, Tongram, the Tavirakani, Taton Nanaunasum, Kanzebada. A coy meo even a charibasi, hing never oidoira, she never oidoira. Hauziki matamda, Manama sing taduna farming toriba kuding mag, Rasayan gihidak, Sizin adaba yaushilakre, meo begi haksang, the tapna tapna land directly. Wafam karasi, tamzerega, hygiening buddy, kitchen guardian si, ataukaram na semgani haiba, chaurak paama, tambira u hibirakpani.
0: Yam jumme di hazikan, a coin a chariba, a manama sing, the ekatian the gilady basing se, a masidacita canana kari. Chaira ino renga si chaira ga hinu ala ga puthura ira hypercam the kangmana tiba. Aduna mapandagila iba hira si sumangai ko. Matam kuina thamna na ba ibidi even pesticide ta bhog da muina lupa ga pore ba masak masana ba ade kuina thamba ya na ba ki damak da. Madu ai kuina ayam bana chaba matam da kai tari cham boi cham da boi chaba na ayam bani ba. Ade ki mapandaga ai kuina samna ra ba da singju gumba yoli da na ko. Suk cham cham da bida dum singju su ba jum yau da bana tiba. Sigumba say could a direct neighbor queen a jarry. Direct jarry, but in a tassing of a kitchen maybe she in a buggy jarry, the hing and a buggy jarry buggy question mark a madi hojik dila ever. You know, the other son a take quick lifestyle go. Lifestyle zinazumaram where a gazumayama mazu, lena, lakner buggy, baton, the dowdy neighbor go. Adubu, a see my am jay, loina tamaga, isagi kitchen garden, town and a buggy, a pump lay, I taragadi, kagino, I got a quiggy, India, not dragon a quiggy, Manipur say. Hide 60 to 70% and quick population je ekoj agriculture de based away ba agriculture de engaged awani na ai wakhande di hebi di ekoj pok thorok pa de hona maroi nung tha ba khot pa je dum khangwam di tho ene kal le bu ko ai di maroi ma sa maroi pambi ma yung chan ba na tra gana ekoj gi kobi ma hanga ma bora da tha ba na tra gana lai ba to phajana to khara ga tha ba ji di ekoj de dum khra chago na ra ga di la aba pot ne ba adu bu ekoj na chora pa ma ta pi ro ha ra ba ni na lai ri ba lam do phajana khui do pa di dar ga Tarego, the Kalian Gimatamda, Pazana Koido, Biro, Pedom, Sem Biro, Adoganusana, Pazana Puan, Biro, Tingang, Manunda, Koigi, Patahudi, Lera Magasu, Lena Tinagi, Marum, Kalera Magasu, Adonusaduna, Dusijana Boko, Adoga, Koi Pedom, Pazana, Sem Biro, Koena Tanningba, Kobi, Ugera, Hangamo, Ugera, Alu, Ugera, Qua, Matam, Matam Dugi, Kongangi, Taura, Makoigi, City Bakum, the Kamina Target, the Gibambi, Bapoto, Adoka Mina Target, the Gidum Hangbiro, Adoga, Planta, Raga, Dum Tava Yagani.
1: Pakasari Wahangasi, Saiton Laitan Pokpidegi, Moirang Tem, Razisorna, Tavirak Wahangni, Kungangi Taurumda, City for Kumpu Viriba, taton amadi sema bo ahanba maktada nanau na khurumjari taton nanau gi hainau nem na panbi du khara thajabani haujik fit ahum mari gumba wangle hakum dagi panba khara khara haure adubu taton mullaba matung da hakum di manung da pum lage hekta leirammi amata sabe yade kumsina panbadi phajana pali aduga haujik sanglingai sira sekhai duna kenba haure masibu haujik kanba ngam khigedra haibadu matanga nanau da sugaina takpirek lagadi nungai gani habirak pani
0: hoi hajik se haino gi matam ni na ko chekhai baji di yam doina to e kai gi no da ngasai gi ngas nu sa kan na saraga koi gi magi lebak sida nu sa ji kan na phurani moicher je adu nu ong ta san ba moicher gi balance pu ba ngam makta ba dong sa ong sa ba de nu ong ta san ba si jina compaction ka thol laga da magi haino da cracking na la han ba se my physiological imbalance ne ba ko to rei je haidi manung da ising je mung chang doi ne haidi magi kai tare haino gi mai pulp to da mahi je ani aduga nu sa khang sa sa ba do mu mang dui ne ba aduga maram oi ra kan da pu ba nga mak ta da na che khai rak dui ne ba ko aduga amana ko gi yam na pum me cha ba ya ti hai ba ne ba pum ba se ta se ma ki di ma se hai no je ki tang he ma pan sa ba da gi na ki tang tin do ra ba da gi ko fri fly kum ba se yam la ka le ba ko di hai ing ko i man ba tin na ma he do ngi da na ko ma cha ma aduga maning tum tum ba ga maning dun he ta tak long thilam da ra ga di aduga hai no dum cha ba ya ra roi ba pin size da ma ta lon na thilam ta de ko udi uroi ba ko mun na yanga ga budi khang ga ni ko man da am di piram dui ne ba adu mai piram ta ra ga di haino je manung du da mai marum du ne ba mar ko salami je marum du da gi ma sa o laga de manung du da han ga changa ga yaw ram je han jang dra ga su mana pangchar taw ram ba jaga do ma du dai du da ha di khut lam ba jaga du da mai marum du na ma sa o lak dra ga su ko gi secondary infection bacterial infection gum ba fungal infection gum ba la ko do manung ni bacterial infection gum ba je la kan du da manung du magumba leiram me boko aduna ikoina haino do yam draga di kitang intorok pada do me koina begging to bose begging to bose am kane ke no da madu de til hida ka chai bose ro kitang no ngai te boko haino jidi dong kitang tin dor bodam cha ba yar ba ni na aduna ikoina ka pa ya bose koi aza directin nim gi product se bio organic so we boko si je koi aza directin 5% we raga na koi 0.5 ml ba happy ra bai sing liter ma da a si gum ba je dum ka thok pi yaiko aduga asagi ising jinai ko gi mapan jam kan sari ba jikti mapan di sara maro jikti mahi di yoni ya lam ne boko ana hojik se ising khaga sa kan na sa ba jide ching ki kitang kitang di bi bi ba se ma darka ta ye na kal
1: pathang da pai khasari ba wahang asi mexen wangkem thongju boroi ma khong dagi maro ba sina whatsapp ku khutang da photo ma ga loina na hangbire ko wahang ni khongangi thauram pu biri ba tatonamadi expert ki mafam da ikai khomna ucheri nanauna hanba makta da khurum jari haina hawirak laga hangbirak libo wahang asi karamba variety no di khangda ba khamen asinba chara khara imana badagi puraktuna faidom amakak thajai adubu panbadi yamna pali haijing pharaga hekpa matamda hekta manung da pomduna hal changlammi aduga pambi da panba khuding maksu pat laga keli masibu kari karam tauraga kanbangam gadage upay amatang takpira u haibirak pani
0: zagi ma hanjang ye haibani na ko fruit fly mamang da haijagi bado haino da dau bado ado maina idi khamya sima je hek mapan chara ga koi masam sa thindo pa horo bado sida gi horo ka na sai fruit fly je ko mo da khut pa horo ne ba aduna fruit fly duna mai gi marum je koksal ani maning duna thil laga marum je hapsal mani eduga mahi duna chaukhalai mati zagi mai marum du da gi ola ani hanjing do ko adubu ekoina amadi yeng rom di dar ga dai hai je khaidat la ga ne ni khamen sim ba je khaidat la ga yau ri ba han je hai di mukhung ba ra ba da ba hai ba khang mam da ga dai ba ei wa da mukhung je palam dar ga di fruit borer ni hai do ne ba hai di fruit borer na ma ko gi helicopter pa khai na ga spot of tera kana lai je moi si na mu ko kamai do ge da khut la ga dum chang gi do ne ba khut la ga chang ga manung da ko gi mahi ji gi manung ji da lairam doni manung ki kanwa je pochali cha thom doine bago pumju pum han doiba aduga atoba mana mak yauri batin je makong palam dra ga di fruit fly ni hai doine ba anu sima khang tu pam dar ka dai aduga kai gumba fruit fly oiram dar ga di makong je palam da ba oiram dar ga di koina yam pak san na thar ga di methyl eugenol je fruit fly trap hai zu khang nei ko mase koi pari ma da trap se tara dei na tranga ba bo je dum happy ba ko sima yai aduga atopa haidi kitang handana bagi damakta koi fruit border or maga zuna tra fruit fly attacks kari tang handana bagi damakta koi na nim oil je koi isik liter amada ml hum de na manga ba gum je thit laga dum ka thopi ba si bi amna phai
1: koi doctor matang da lokachari ba wahang si iram sifai awang lekai degi aibam promila marupasina thabirak pani khungangi thauram gi sithi phau gum pubiri ba tatwa namadi expert pu nachan nei kai khomna uchari nasan gi inkhol si phau tharakpa chahi ani muk sujere handaksu saba 134 variety si thage khanjari haujik lohon hunba yaradra khangjeningi kari karam ba section thaurang sing lokhat pa yabage takpire u napi maru panbisu yamna haure support khoidringai da napi hidak sai thokpa da kanagadra mukta takpire u haibirak pani
0: hoi phani haisege ajagi saba 134 variety hariba khoi gi phogi variety phogi se mase koi early medium

telefon line si kitang nungay taba na maramura ka adong telefon ngay na ngay na nga sige good evening Manipur hawdok siya po na isay matami na si inakta lady ngay film si dagi jun nilugi konjel da Maharaj Kumari Binodini na sering ba jimbo ni ngombam na serang bichay ni tami na si isay sige kwe gi original habitare sing ba twin dobi dambadi kwe gi dobi badi Aribam Syam Sharmani Saitaminasi.

ibom cha s waina amu habidagli lainagum thotlabi nupi gi thamoi nung dagi heli chumi nungshiba se apai bale chilgumani nungum kanba thamoi su yawu jani madu nungshiba gi achetpa wasakni ibom cha gi wakhalon si su mayam dum yabiningam gani khoi gi nungsinungol haibasimakta bu sabi sanogi punsi haibasimakta bu saite gi miyeng de yeng bada saite haibasiti miyeng kaya degi maikei khuding degi yeng ba yabani khoi gi science kumba anka kumba ani ani mari haraga ani ani mari na taba topa ani ani manga haiba yadaba de kumba wakhalon laiba na te dana khoi gi pukning gi wakhalon sidi maning tamba maikei yamba de kumba mapang mapang asuki mati yam kha wakhalon duni Birendra ngasepam na muhairi kaina bigi marama di soidana lifam toki adubu maram iti thina de smai so haibi de duga kaurage khan khraba igi punsina khallaroi khan khraba nangi wari se nangbunu shiru bagi kaina banatra ga thungna ba ani sidi soidana thengnara gani nungsiba ma ke saktam da asumna muk enjira na bina ibirak pani ang sige aroy bisay kudol tawzage taminasi.